0: Hello, tigpaminaw. Pwede ba akong mangutana kanimo sa labing importante nga pangutana? Kung mamatay ka karon, sigurado ka ba nga makaadto sa langit? Daghan ang tao nga wala makabalo, apan gusto sa Ginoo nga ikaw makabalo. Ang Biblia nag-ingon sa unang Juan 5:13, kini nga mga butang gisulat ko nganha kaninyo nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon, ug aron kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Kung asa kamo adto kung mamatay ka, kinahanglan mahibaluan sa dili pa ikaw mamatay. Awhagon ko ikaw nga himuon kini nga prioridad karon dayon, ang paghusay sa imuhang mahangturong destinasyon. Ang tubag anaa sa Biblia sa gitawag nato nga ebanghelyo o maayong balita. Kini nga ebanghelyo sa Ingles ug Cebuano pwede nimong mabasa o mapaminawan sa among libreng Anchor Radio app. I-download kini karon sa ibcd.theanchor.app. Ayaw irisgo ang pag-adto sa impyerno. I-download ang among libreng app sa ibcd.theanchor.app ug hibalui ang maayong balita gikan sa pulong sa Dios mahitungod sa gibuhat ni Hesus alang kanimo, ug kung unsaon paghibalo nga ikaw adunay kinabuhi nga walay katapusan.
1: The Anchor Radio Dumaguete is a ministry of International Baptist Church, Dumaguete. Our church's service will be live in just a few minutes. Be encouraged and be edified with God's people by listening to special music, congregational singing, and of course, powerful preaching from the Word of God. We invite you to join us by listening through the free Anchor Radio app. Just go to your browser and type in ibcd.theanchor.app. Once you have the app installed, start listening to the radio stream. Then switch to the in-app mode. You and your family are invited to join us for one of our services. Our location and service times may be found in the Anchor app. The Anchor Radio Dumaguete is a ministry of International Baptist Church, Dumaguete. Download the app at ibcd.theanchor.app.
2: This is Pastor Rick Commander from Heritage Baptist Church, Great Falls, Montana. You're listening to the Anchor Radio Dumaguete 101.7, Dumaguete's source for Christ-honoring music and practical Bible teaching.